Tɔgbe wo nu mama wo be nu a mu nye enu bara yo. Nya we me do we mu se na ndio go. E mi do na ko do na ndio. E mi yo na ko do na ndio. We ri ma gbono ko we de ko nu re. Mu nu bara yo. Ya, mi gbono yo ko do na ndio wa bono gbono ndio ka. A me do aso na pa do aso ndio. Tɔgbe wo be ma nu mama wo be nu a mu nu bara yo. Suka ble ma me ke mi. Misa. Gigi, ndu akbe no ru ha wa ko na ntulu mata. Nkara be bi amu gbo ba ho mebo. Yo so gbe. O bla goji, o so du ku bi cha. Wa nye ko no te ko. O yo na pe nko yin be tok bui san fu. Epa, mi jo.